0: тана таллимагилэртанга нунавик нинчоутик инниаттартиниуй инниаттартиниуй пигиаатаалоормимма уддуту инноулоортими теекани тасиуярми тана эгканаяатигийяппу даанио кабва нипидериартор симулоорнга канаиттууталоормагаата теекани тасиуярми тана наалкеиннелоорлеву
1: тунгасугитси манна тутсианикку уккуитоо симма Tommy Kane Jr.
2: Inuli Dr. Balawan Nikuvilokta Atatina. I know what Tina walks him. Takwanulu Nino Langatiluta. The walk to Simagata. Tavolima Alisangitimo Inulangata to Hata Tugalo Uvinik, Kisiani Tarni would talk sweet to me to see Hatare Haratatatatino. Tana Tarnitini Kamayo Matana. Nakomiko tia tata bu hai yu watinga ni Jesus nakomia tani kamat sia tu alona no tap ngullu mukai bulla go sam mutiki migatta nammi naklo ni atani anak tiringi tu gut ta na nak sane bu angir sima ga bio kisi an allo hatta tu nakomi tu watani tamana pini an ri langa ya bil no tuni ya bu sapu sapu di sima ti watani ta na ta ke rapina suak meman atani ifi Sunali matsia natane tasioxiyo gavinam manatsia to kutako pinaswalanga ulimatsia ilunasia titabamol tikisima yihimatsima yang ilatane il notuni yabu himaisung inavit ubo himaisung utilutatane nakomito utana pinarni ulanga ilunasia ang saimatita watingani Jesus. Amen.
1: Nakomito ame unno uhatisiyo lagabunga ilikain atika. Tunggu sebentar, tunggu setitau li taman itu, tunggu agak tu semua jadi lo. Nakuk mikir lo, umum mesung tak kuah nicau di ketinggalan ini, nicau di kami di ilunasi tak kuah pina so hati kisah wata. Mana akha kami, nunamiti kami ikut aulat siyut tak kuninga administration hangat tau di sunda lima ini. Nakuk mikir lagu macam mana, cuki mahu disiu hati-hati takkan ibaiu lah. Saunders panika, patik tahu kan le. Ammalo makusi anak tak takwa tua tu palo hati mata. Nakuk mikir kamu mesungai kah ikayok tibut technicians tanah. Nakuk mikir makit tibut Ken Fraser. Thank you very much Ken. Liam Callahan, Peter Nasek. Justin Lingard, Richard Yar. Takwa kayo tibo. Set up, they set up everything. Takwa suhat sitihat tatui himutchuk kamidi. Takwa patitatawag lalit suhat sitihat mata. Tunic Berthy, Hun Lucy Kutchaka. Takwa nakumemeyabot suhat sitihat tatui. Ilon nati, ilon na siyo kaloa. Takwa ingikahayat sangi makinaw yahang ito ako ni Tana. Kinaw yatiho nakumigalatabot. Nunami tigo me tikut makifiko kikato tinga Elena Berthy ang iyo kalami kinaw ya tisiyok tat sumunga ammalo care chikut sukat sene moto sa niya tisne mote mat sena nalihwalo ang ani kina na hit si mayu ako may mayabo karebe nunal mga karamak kikato tinga kinaw ya tisne mayu nga ammalo Minnesota tikut NVF tasiyak nakok may mayabo isumay na kina tigo ikayok siyo po yalo lo mamata nun nalito kay kayo hati gitu kulo takwa ta kina ya tasiyo o halo ale kama to sa ko mokol sinose tungo sa titaw ka lale mana unno ko seulle po siyo takwa kucho miyo Nicho siya Tik Lucy Johannes si kayak tengel lo.
3: Niverte ako lo tsong at tamang alaok si mabunga at atakan ay malit tsong at Nicho siya Timmy tamang alaok ay alo patak ko nga. Nakok mik.

0: te mama ne kaluni tukululuni pingulaguni amasan ice break mu ikiyatuluni pilegiyatura tukulu pilegiyasata tukululangun approve tausi mamman kobiana tayuvu okalau takangituna kainna yuvu ngakilammu uvanga ipagilau tangano ama ananak kulugilagilau tangano ama abunga ananagilau tangano unga me ananakaloga ma unga aulakya ila okau sisaka kuna tunga tamatumingay na taikwa ila yakulungi mitimatali me okau tiyakka ako kitunuro at kulugilunigu paspua nga pigami utay mat aulalao kami okau sisaka loon na nga kuyan na meralo
1: Koyan nami niliyot kaun na kain na kabi bingo tangani.
0: Ilali.
1: Takwa upin na pumata sa kuskuloy piyaga paliyo. Inako paliyo kuluroy kuya na tiya pumata kayong isa tiya katalabo. Si taan na sila tiya kaya po pilari nalun kisiyani. Kayu sitia nama inusum ni takuan ida kayu sitia kau mina katama ta ukuato pongai new verso yu 9791349 pongai new tu kau makan dan nironi tamani kadun ni ponga kului mama sibul dia tu nama mata new verso katama da new verso katama pada matin da kuwena katako tunga sutya katariti mana tusaran na kinaromita

0: Wangwalak po makung naksati ko. So kay ma tusaw mangiti tusaw matitaw tiang iluakak so katakata.
1: Innakilak tavolo man na ilangi. Sila tuttearlo ta kawye matagaroaklo gillo. Kanong ko. Ayoga suge katang mata ayung ittearlo ta kanutu inna.
0: Sila tuyularwe mogarwa. Kang maso katang egitse kubaya giyabo upi giyaro giyas. Tegi sumane kisu takang ite aktilugo ayung ite aklu siman namo tikin nasi.
1: Si wulagil ako tawo nila akso aklu ti uman na sokatayang bata man namo kayo silu te inyo vugos ati ilo tusa kanakta. Nagayatin na ang ayugi yatin ilo ni tusa katagota. Pio katang mayo.
0: Ilalar.
1: Pio gilang simayakari teman na. Ilangi tusa katang isluti uvarone kanuto ina tabo na uravisima koyi gata tarafu agaranulo kakasawya kong na utakaranig lunni kisane asing itigutta kanuki asakitto kaina kong nasungung mingma o matin na kasulugi takwa piugi yakari teman na kayusitin naklugo. Asi ako ng imbigak ko.
0: Ila. Mako, ilin niya ato ko rin ila makoktuin na oro aklo di ilan ni ko uwi mayanga yukuro katang mata kisi ani inak takaka ngami narari uwi nara katasu ko rin pina apiriyo yagangat si ati inak sigo tunganak nak pusi. Pito ati agaya si nuna vumi.
1: Ila. Amma, nasa uti miksano. Ila ni kutu saumaro ang nagunna matu dalima to aktava. Ayong nang ito to ataw si makupinga suti sa matalima. Asikan ni nasa uti ukausa yun nagibigi.
0: Ila, titira yagaruak surito te sumang makta makta ngurok tu ikpiatung me te kangato it titirak lugi urok sima yak atok atok ti katang 1, 2, 3 lima yo arur katta
1: iman naro ni ay pa
0: sexy mo palo ni
1: o sa ti palo ni katiman na aktu.
0: Ila okaus aturok si mang ila ila teman nila asijiyam kisutin na asijak palyangin na yang ma tema pisimatiak takaro akatam
1: teka na kay utak si malang na rubinay kang atuin na ukan nila rubinay
0: anin ila
1: nila tikan na kong narami
0: Ilaro.
1: Kanukan ni apikotik nung okuyin mata kasi ane ilasikan na kumato ako vilo ni tabawo te ako magubi ato yun na ugilo ni.
0: Ila ati te kwa nutaka ugarwa inyukto aksuko tika onnak tukuro ming mata takiyo siyo kasi inyukto ngayon ni sima akik simang mat takiyo siyo kung naksibalya na sugiti ayokon niyakta sinni pinayo katakiti sakipalya lang niyang mata inyo ilik ko singi o kawasingi dilo kanuin niyengi Nila tamang kini karo aklo ti aksulo nili sakiyak to kako ni.
1: Ila tamag kwa sakiyak at ako ti ni pinatuin na uro ako ti glo ni pivalak juang nak tuarang main ma.

0: Ila.
1: Kawai balak sun ilip balak sun aranay ni ko iman na katak tu kingo mo utsara lak su ko yan na katang min ma.
0: Ila.
1: Aranay kayo nak tayo no kawawi apaksok tao yung matilit ang ilaw kawil ato yung nalutilo. Ko yan na may tiyak pagi tapawo tiyak pagi lo.
0: Ko yan na may tao apaksok na daw kawil noon na bumiyo tapawo tiyak pagka.

0: ila sibulak pamitam nat sarviya kautigina tigwila pivalelere yotekanga sanera yangmin ila ja kayang nat pivalelere tilugut sane aptigo
1: ni yawa le kaya apiya ja kaya sanera yim tiu jakan qashila yara ndaka yawu patuja sijakera anwa rete ni tepa na ngami cha ta ta yawu I know.
2: I'm not going to be able to do it.
1: සම්මත තන ආදේශ ඔක්කු අපෝචින අතෝලක
2: Ano ang isip niyo siya ma?
0: Damnet savigi sarte vut pivelele ri yutekngat sanera yangmin ilaija qayangne qoyennami